Ay, lechin hual cha bil cha kabagwe. Tartos saktis ke kwakwe. Nikan na kanaw chan kiro na kasi kub cha kaan. Onke nike shakli sa kasishben. Onke tumak as kwentep chilis. Sput sa kasabot. Kayin terakhtakwe. En kamira atin ni kakwa Dios. Ti kiro ating herman. Mak as sakhnil. Likarunas tiye. Tinas bang kumplir. Li Dios. Mungko na palto takukin. Li na palto haan di kwent li iso. Pero ratin ni kakwa, kwan si hunelik. Haan siya kunsil haan na nakwan, hanak si hunelik mong kunakalata. O kanak siya tsol siya. Tera krusta ang tabal, e metsew tishkik sa lepabal, solomak ratin ni kakwa. Wano makaestudyar. O kanamaw sa hermanos. Habang kwan akwin at nakoslan, pero tiyan ro na skukulong ni Santilubi. Tiyan ro na kakwan na Biblia. Ah, pues di Biblia, amamos hermano, será que vishal chak sa chosas o tanek sa chosas kobechak? Di Biblia, di atin di kwan chisa, musikambishman di kakwa, Dios chan ratin di kakwa. Se sikeru angel, se sikeru likwin, se kehe chis ebankil, di atin se takla chis ebankil. Pero huinka, tiyalak ani, se panun raen, se sikeru likwin, lininke shikwaru li Dios. Lining ka espanu ko narah li kakwa, hanep si oksik man li santin musikek, o che taklak si sibang kili ati na tiyere man li Diyos. Ho kain na kishkana li santin ho, ka ho manchus li kakwa, kuhang ko ken misamaw sirmanos. Ho kan, nakning kanap sa lakawush, lahat, sor ratin ni kakwa, lok la santin ho. Nakwa na maw sirmanos, siya lakbarah chik tataw li Biblia, kual us naklaat tatlok la santil Biblia renak chihokan la taman estudiar aruna bakolman na nakwan na balik ni kaishpanu limas na gulak chirush lokbal kunak li prensa libre diario utaan tia takaha li tatawaran kakwil kwan kamkle ayin skulman le se chapelah el at chimahe. Hanaanas siya. Ang kwal us na kanakasan til Biblia talok at irman or kerikinaan o kakwit si kik sa lapabal. Mungkukunal ta among sirmanos kauro na akmanak nakikunak li kakukal. Yula ako na li kakukal nakaktara at ski kawurip ni man. Kawit porke haan tatang aning kaysa hunggutan. Hanay na kakusla. Entonces, amados hermanos, porque tak ang halak, chiku, nakawak si kri, pagsikijikan, kamano kwe, sarikapapal, chiru di Diyos. Nakshikiku, likakwa Diyos. Entonces, narah naklo, tokik, sarikapapal, tok ang halak, chiru likakwa, mis amados hermanos. Haman, amados hermanos, pero li Biblik aruan, marichangkat, marikulaat, ito makin kasik li Diyos. Li Biblia hang, un libro cual chaaliru que chiru makaj kunak libro cual chabil chirishain ni que estien na bali kwan que estorbal na kwan kwan libro cual chabil mas num takanak na lepsa chankeb chako kain pero an mkutyalta li na lepsa kali chabil na lep tataw salisantil Biblia makaj kunak chirishain bar kwanan han li el libro amados hermanos van a conformar 66 libros cuando mis amados hermanos han de Biblia lo que la santil hu otaran tawatzol renak tatkik sa la papal liskabila kishkil tosik sa lirashil rekereta lati hermano linakwak la enak laat utlain tokik sa kapapal renak la otoruhan kishpanu kishk angeli kakwa utkawakib tento chan takapa di kakwa utok ang halak siro. Amaus hermanos, tento naklaol kapap utre tok ang halak siro li kakwa. Karoon na rahna elayin. Nakamanak siya sa Mateo 6:33. Amaus hermanos, alkwinak siya, primeramente te sikri Diyos siya. Sikamak li kakwa isbengkwa siya. Silang ona kakik sa kapama, kasik di Diyos bengkwa. Arutyo chikulmang sa ibitempo na kwan, nabal, nabal lah pamanel.
toking choya.